0: mai sauraro, assalamu alaikum, barkanka da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci, kuma a cikin wannan shirin ilimi da tarbiyya. Shirin ne dai da muke tattaunawa tare da Malam Abdulhadi Sani Gofar Nasarawa, wanda kuma tine Malam Abdulhadi ya shigo ɗakin namu na yaɗa shirye-shirye a daidai wannan lokaci domin gabatar muku da wannan shiri namu na wannan sati, ilimi da tarbiyya. Malam Abdulhadi, barkanka da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci kuma a cikin wannan shirin ilimi da tarbiyya.
1: Malami ne, barkanmu da yamma.
0: To, an shigo lafiya?
1: Lafiya, alhamdulillah, malami.
0: To, Malam Abdulhadi,
1: ya ruwa?
0: To, shi ne dama abinda zan fara mata. Ga ruwa dai, an fara samun saukin zafi gaskiya, musamman a wannan lokaci, duba da ruwan sama da ya fara sauka a wasu sassa daban-daban na jihar Kano. Kuma za mu ɗan yi jan hankali musamman game da gyaran magudanan ruwa, wanda wasu ruwan nan ma da aka yi an ce wajaje sun ɗan ciccika a wasu wajajen. Kuma hasashen da aka nuna akwai matsala ta rashin kula da su waɗannan magudanan ruwan, shi ne ɗan janyo waɗannan matsaloli, wanda kuma yana da kyau a ce al'umma su tashi, ba komai za a ce sai gwamnati ta yi ba.
1: Eh, dama cushe magudanan ruwa ya laifin mu ne.
0: Eh, ba komai za a ce gwamnati ce za ta yi ba. Sai dai kuna da abin da kuka gafi ƙarfinku, kuna nema a kawo muku ɗauki, to wannan kuma sai ku miƙe kokenku ga ita hajiya gwamnati domin ta duba. Amma in dai ba a tsaya an yi wa abin duba na tsanaki ba, za a iya samun matsaloli na ambaliyar ruwa. To, Malam Abdulhadi, maudu'in mu, muna tare da abokiyar aiki Fatima Ramadan Sharaɗa, wanda tare da za mu gabatar da wannan shi na ilimi da tarbiyya.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, masu sauraro, barkanmu da wannan lokaci.
0: Na'am. To, Malam Abdulhadi, a wannan sati za mu duba ga maudu'in mu na baya da muka ɗauko shi na kula da tarbiyya, wanda satuttukan da suka gabata mun yi duba game da matsala da kuma taɓarɓarewar tarbiyya, musamman ma abin da ya shafi ƴaƴa mata, wanda kuma a shirinmu na gaba mun alƙawaranta masu sauraro cewa za mu duba game da su kansu samari, matasa kenan da makomansu a wannan lokaci, wanda kuma a wannan lokaci za mu duba game da illa da matsaloli da wasu 'yan siyasa kan gayyaci 'yan sara suka a tararrukan da sukan yi, da kuma yawaice-yawacen faɗin da ba a birnin jihar Kano, wanda abin ana gani kullum sake yana sake ta'azzara, wanda kuma akwai za a iya cewa kowa yana da sakaci a cikin wannan al'amari, ba daga gwamnati ba, ba da al'umma ba, ba da al'umma gari da su kansu iyaye ba. Dole sai an tashi tare, an haɗa hannu ƙarfi da ƙarfi na wajen ganin an kori a wannan faɗace-faɗacen daba, da kuma gayyatar su kansu waɗannan 'yan sara suka a tararrika da akan yi na siyasa, wanda duk lokacin da aka ce an yi waɗannan irin waɗannan tararrika, abubuwan sukan samu matsaloli, akan samu ƙwacen waya, akan samu shiga shaguna a fasa, a ɗibi kayayyakin mutane da ƙwacen wayoyi da abubuwa dai da ba a ce ba, da kuma su kansu faɗace-faɗacen daba, wanda kan hakan kan janyo asarar rayuka. Akwai wani bidiyo da na kalla, wanda wasu suna nuna takaicinsu na cewa duk lokacin da za a kai taron siyasa, ko kuma akai wani abu da ya shafi taro na 'yan siyasa da wani abu, shi kenan ranar su ba su da ciniki, sai dai su rufe shagunansu kenan. To, kaga wannan ba ƙaramin illa ba ce da shi kansu tattalin arzikin jihar Kano ma. In aka duba, za ga irin masu zuwa su shigo daga wasu garuruwa su zo su yi siyayya ko wani abu, to abin fa zai zama musu da ɗar-ɗar. Duk lokacin da aka ce za su zo jihar Kano, to hankalinsu fa a tashe yake. To, kaga wannan gaskiya ba ƙaramin koma baya ba ne, ba a ce kamar jiha irin ta Kano, a ce a waɗannan faɗace-faɗace na daba yana neman ta'azzara, ta yana neman komar da ita baya, wanda jiha ce da take da ƙarfin tattalin arziki, ba ma a arewaci, ba ma a ƙasar nan ba ma, har Afirka ma gabaki ɗaya, wanda ya kamata a ce mahukunta su tashi su duba game da wannan faɗa na da faɗace-faɗacen daba, da kuma yadda za a kawo ƙarshensa a wannan jiha.
1: To, Malami, wannan sharhin da kai, Malami, sharhi ne wanda yake mai tsawo, duba da irin illa da rashin daɗi na irin waɗannan abubuwa da suke faruwa. To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda wala Aminu yayi nazari mai zurfi wajen kallo matsalolin da zan iya cewa a yanzu sune kan gaba da abubuwan da suka damu wannan jaha ta mu shine matsala ta fadan daba kwacen waya da kuma tarurruka da akan yi na siyasa wanda wasu daga cikin yan siyasa kan gayyaci waɗannan matasa zuwa gurin irin waɗannan tarurruka. Wato malami ne irin waɗannan abubuwan da suke faruwa musamman shi kansa an kalli wato shi kansa fadan dabar sai kaga wai menene fa'idar yin haka ina hankali ina tunani
0: kuma duk lokacin da aka za a ce sai an yi sai Allah sarai
1: kawai ka dauka ba da wani wai ka kudirce a ranka inda kun hadu dole ba za a kwashe lafiya ba wanda waɗannan abubuwa ne wanda yake ba a gabatar da ilimi a ciki ba kuma babu tarbiya a cikin faruwar irin waɗannan abubuwa. Wasu abubuwan da suke faruwa Malam Aminu suna samo asali ne daga irin soyayya da iyaye kan yi wa ƴaƴansu wajen rishin san a faɗi laifin su kwaye musu hukunci lokacin da suka yi laifi. Waɗannan abubuwan su ne suke ta'azzara su girma har su kai kadamin da ba za a iya juya yaran nan ba lokutan da kuma suka kai wata gaba to kuma sai su zama sun buwayi kowa sun gagari kowa. Matsalolin da suke faruwa lokutan da yaran nan suka ta'azzara suka yi kaurin suna har yaro ya rika jin zai rika takawa da karfi shine wani a guri kaza da wani da wani da su wani da su wani tawagar su duka yaran sani to ba za a zauna lafiya ba. Kuma wani abin takeici da bakin ciki Malam Aminu wato wasu daga cikin yan siyasa kan goyi da bayan yaran nan lokutan da suka yi ta'addanci aka kama su a irin fadace-fadacen nan na daba aka kai su aka kulle su wasu daga cikin yan siyasan nan sai su amfani da karfin kujerunsu da rigar da take jikin su ta siyasa da karfin abin da ke hannunsu su yi duk yadda za su yi abin kunya abin takeici abin kaico abin Allah wadai mutum zababbe dan siyasa ya daukar wa dan ta'adda lauya ya tafi koti ya kare shi domin a fito da shi shi a haukansa da rishin tunani irin nasa abinda yake gani zai masa amfani lokacin da aka zo za a yi zabi wanda waɗannan abubuwan su suka sa yaran nan ba sa jin tsoron komai kuma suke iya aiwatar da komai a nan gurin na sha kalubalantar wasu abubuwa da suke faruwa magana ta gaskiya babu wata kwana wasu daga cikin yan siyasa suna karawa wannan da bema kuba na faruwan fadan daba saboda akwai mutanen da ake kama sunansu a ce in dai da su wani to kowa ne yake kazawa ne ba zai kaza ba sannan kuma akwai wanda zai zo yi ikirari ya rika cewa sai shi ai in dai da wani ko me yayi ba komai kuma wannan nan yana ji yana gani kuma wannan nan yana kallo cewar akan kujera yake ma wanda take ta al'umma ce al'umma ne suka zabe shi a matsayin sun kyautata masa zato zai zama mutumin kirki zai zama wakili nagari wanda zai kawo musu sassauci wanda zai kawo musu dauki amma kuma a wani bangaren gashi ya goyi da bayan wani yana ta'addanci ya kashe mutum ya sare mutum ya cire mara wata gaba ya masa illa kuma ya je ya karbo shi daga gurin hukuma ya shiga ya ruwa ya tsaki wanda wasu lokutan zaka ga jami'an tsaron nan sukan jajirce su rufe idansu ma lokutan da suka kama irin waɗannan yara ɓata gari suka rufe idansu a ba za a bada beli ba ko kuma a nemi a kashe maganar daga gurinsu su nuna ba su yadda ba sai an je kotu wani wasu daga cikin yan siyasan nan kan buga waya gurin manyansu a can sama su ce ai kaza ai kaza ai kaza kuma a bugo waya ana yi wa yaron fada yana rawar jiki dole zai fitar da shi wanda waɗannan abubuwan ba za su kai mu ga haihuwar ɗa mai ido ba lokutan da aka ce kai ne honorable wani kai ne excellency wani kai ne distinguished wani ka goyi da bayan wani ya zo ya sarayar da rayuwar wani ko ya lalata masa jiki ko wata gabar sa ya sare masa da goyen bayanka kai ne ka tsaya masa wannan alhakin yana biye da kai har da gobe kiyama yana da kyau mutane su sani ita kujera da ake zabar mutum ana zabar sa ne a hange da ake yi da zato na wani ya cancanta zai iya zama wakili nagari to lokacin da kuma ka gurbata tunaninka ni abinda nake so wasu daga cikin yan siyasa su fahimta lokutan da basu hau kan kujerun nan ba da Allah ya basu a lokacin basu da wani dan sara suka wanda yake zaman su wanda suke bawa albashi wanda suka sai mota suka lika hotansu yake biye da su Allah ya basu kujerar yanzu ne suke ganin Allah ba zai basu ba dole sai da wayannan
3: wato malam Aminu wani abin takeici da yake faruwa sai kaga duk lokacin da za a yi taron siyasa me yasa ɗan siyasa dole sai sun gayyaci waɗannan yaran ni wasu wadat ba ku da mutane ne sai waɗannan yaran dole idan ba ku gayyace su ba gurin ba zai yi cikar da kuke da bukata ba kuma abinda mutane suka kasa ganewa yana da kyau wasu daga cikin ɗan siyasan nan su fahimci cewa shi falalatacce idan ka gayyaci daya wanda kake ganin kana da control a kansa to guda 40 za su zo saboda wannan ɗayan da ya zo idan ka isa da guda 10 nan to wayancan 30 din fa baka isa da su ba dan ba su san ka ba ma baka san su ba su akwai abin da zai kawo su akwai abin da suka zo su cimmawa akwai abin da suka so za su zo su aiwatar sannan kuma a irin tarukan da ake yi ma Malam Aminu a wasu daga cikin ƴan siyasan da kan gayyato mutanen su irin waɗannan yaran masu sare-saren nan wani idan ya zo indai da akwai ƴar takaddama tsakanin su da wani ɗan siyasar idan taro ya hada waɗannan yaran da aka gayyato kuma su ciwo wannan ɗan siyasar mutunci shi ma kuma yana da tasa kujera wanda wayannan abubuwan ni ina ganin indai taro za a yi na siyasa taro ne na lumana taro ne wanda yake na fahimtar juna da kokarin nunawa juna an shekara lafiya ko kuma a'a mune wa juna murna an yi mana kaza mun yi kaza ko za mu koma ko ga mu ne za mu kaza da sauransu menene amfanin gayyato waɗansu mutane annan aka rika yawo da wani bidiyo Malam Aminu wasu yara sun zo kan titi suna tare mutane suna kwace musu waya ga sunan da hulunan su masu ciko da rigunan su masu hoton ƴan siyasa a jiki wanda waɗannan abubuwan ni kullun abin da nake kallo idan an yi tabarawo sai an yi mabi sau ƴan siyasa dole sai sun kauda kansu daga kan waɗannan yaran su karfafa tauhidin su sani Allah ne yake bada mulki ga wanda ya so shi kuma yake karbewa daga wanda ya so kuma wallahi Malam Aminu majoritin waɗannan yaran da suke yawo da makamai suke biye da wasu ƴan siyasan nan wallahi a wajen zaben ma ba abin da suka isa su yi ba sa iya komai saboda ai wajen
4: ba ma sa zaben yawanci
3: wayo ma ya san naki idan tunaninka idan an zo ba ku ake zaba ba ku zo ku tada rigima idan mutane suka yi kukan kura suka curi a guri daya sun fi karfin su ai menene a cikin waɗannan yaran waɗanda suke waɗannan ta'addancin akwai wanda an karike shi saboda ya riga ya lalata kansa da shaye-shaye wallahi Malam Aminu sai kai man mari 40 bai sibice daga hannunka ba amma kawai karfin sa shine wannan makamin wanda waɗannan abubuwa ne waɗanda suke na ba daidai ba Malam Aminu a gari kamar birnin Kano aka zo aka rika biyin fada na daba a satuttukan da suka wuce dinnan yaran nan suka zo suka tare hanya suka hana a wuce ko an yazo sai dai ya kwana ni ma ta ritsa da ni na taho daga kofar mazugal zan fito zan yi wajen tirayen babu hanyar da zan yi ba zan yi tirayen ba kuma ba zan yi IBB ba dole haka na hakura na koma da buka sanarwa a cikin garin Kano ba a kauye ba muna da al'umma a cikin garin Kano nan sun fi miliyan nawa ga jami'an tsaro ga komai
2: saboda ba malam abin takaicin ma shine da ranar Allah da safiya fa ba fa da daddare ba
3: to ai wanda yake abu da daddare tsoro yake ji su ai ba sa tsoron kowa abinda suke nuna ba wanda suke shakka za su yi komai ba komai saboda suna da goyen bayan wa'insu wanda wa'innan abubuwan magana ta gaskiya maganar gaskiya ba daidai bane dukkanin mutumin da yake da hannu wajen goyen bayan waɗannan yaran wajen aikata irin waɗannan abubuwan ya sani wallahi tallahi Allah ba zai yafe masa ba kuma yadda za a yi tsirara da gobe kiyama a nan gurin muka yi maganganun nan lokutan da zabuka kan zo wasu daga cikin ƴan siyasa kan je su fito da baragurbin da aka kulle ma a gidajen gyaran hali saboda me za su yi musu amfani mutumin da shi kansa ba a nitsa yake ba bai san ciwon kansa ba wani amfani zai maka me zai ma me kake tunanin zai maka wanda ya kasa morantawa kansa komai sai kai kake tunanin zai maka wani abu wanda wayannan abubuwan da suke faruwa a magana ta gaskiya wasu daga cikin ƴan siyasa laifin nasu ne kuma ni ban ga dalilin da zai sa a ce gwamnati dole sai ta tafi da bata gari irin waɗannan ba babu dalilin da za a ce sai an yi gwamnati da ƴan sara suka babu dalili a zo a yi lissafi su guda nawa ne su a cikin garin jihar Kano sannan a lissafa mutanen kirki sahihai waɗanda suka dangwale ba su aka zaɓe ka a matsayin kai ne dan majalisa sanata ko rep ko gwamna a zo a lissafa su nawa ne mutanen da suka zaɓe ka sahihan mutane su kuma su nawa ne wanda waɗannan abubuwan da ake magana ta gaskiya wasu daga cikin ƴan siyasa laifin su ne faruwar waɗannan abubuwan yana da kyau kuma su gyara yanzu ko kuma su ci gaba da daukar nauyin da za su jera da gobe kiyama su kasa amsa tambayar da za a yi musu babu dalilin da zai sa a yi taro a kashe mutane abin takaici a wasu guraren da suke na gwamnati ne ma yaran nan haka za su zo su dauki sanduna su dinga kari a gaban jami'an tsaro babu yadda za su yi da su
2: sosai
3: saboda me wasu daga cikin yan siyasa suna ganin muhimmancin waɗannan yan sarasukar sama da jami'an tsaron da suke biye da su saboda me saboda shi jami'in tsaro bisa doka zai yi duk abin da zai shi kuma wannan a jahilta cikin maye zai aiwatar da abin da zai aiwatar wanda ga irin abubuwan da suke faruwa nan lokutan da yaran nan suka lalace ake ba su kuɗi a banza a wofi lokacin da kuma aka gama rurumar aka tafi shine dalilin da yake sa suke farwa mutane haurawa mutane gidaje
2: kare
3: mutane kwace musu
2: babura kwace
3: musu wayoyi saboda zuciyar su ta riga ta mutu waɗannan abubuwan da wasu daga cikin yan siyasa suke yi ya kamata su gane cewa illa suke yi mana sannan kuma suna dorawa kansu nauyin da ba za su iya saukewa ba sannan kuma abu na ƙarshe a cikin maganar lokutan da kuka zo kuka gurɓata tunanin waɗannan yaran ku sani fa cewar haƙin iyayensu yana kanku sannan da haƙin bata su da kuka yi su kansu yara
0: kuma ko shekaru nawa za su sanar waɗannan abubuwan
3: to ai
0: wanda an ban daga Allah lalata musu
3: rayuwa Allah lalata musu tunani akwai yaran da suke jiran irin wannan lokacin ya zo na kakar zabe ya taho amma ni ban san dalilin da yasa wasu daga cikin yan siyasa suke ganin ba za su iya taro nan da can ba dole sai sun tafi da waɗannan yaran yan sarasuka da makamai saboda me abinda suke kallo ko dan ana cewa yaƙin neman zabe ko san dauka yakin ake yi da makami dole sai an yi babu fa dole a ciki Allah shi yake zabar wanda yake so ya zama shi kuma yake kwacewa daga hannun wanda yake ganin ya gama an hukunta abinda aka rubuta masa ya kare wani ne kuma zai zo duk inda ka kai da tare yan sarasuka da makamai kai ko bindigogi ka raba musu AK-47 in Allah ya baka koma ba wallahi ba za ka koma ba saboda da can ai ba karfinka ne ya baka ba akwai yan siyasar da lokutan da suka hau kujerin su idan an ce su tara mutum 10 ba za su iya tara su ba basu ma sanya ake yi ba lokacin da suka zama kuma sai su zama gurbatattu su gurbace sai kuma a kitsa musu ai ka nemi yaran nan za su yi maka amfani wani amfani mutum zai maka wanda ya kasa amfanar da kansa waɗannan yaran kansu ma ba su iya amfanar da shi
2: abin tsayi ne
3: ana ta yin abubuwa a dau wannan ayi kaza a dau wannan ayi kaza a dauki wannan aje kaza lokutan da aka zo zabi a zo kuma a zaunar da su a kitsa ai mutane sun sha gani a nan garin gwamna ya shekara 4 yana da bukatar komawa an yi gumurzin dinda akai bai koma ba an yi gwamna ya shekara 8 ya tsaida wanda yake ganin dan lelansa ne a nan garin aka gumurzin kuma aka kada shi
2: sosai
3: an yi sake yi gwamna ya zo ya shekara 4 yayi duk yadda yayi sai da aka buga shi da kasa aka kuma sake yi ya kuma sake shekara 8 kuma ya sake tsaida wanda yake so kuma aka sake kada shi kuma Allah ya ba wanda bai taba yi ba waɗannan abubuwan da suke faruwa a iya jihar Kano kadai ya isa mutane su kalli ikon nan ba a hannun dan adam yake ba iko ne na Allah shi yake bada mulkin ga wanda ya so wanda ake rainawa ake ganin ba komai bane ake ganin ba zai iya ba waye shi Allah ya bashi mulki wanda ake ganin kuma isasshe ne zai iya ci ai yana da suwa ne yana da kaza ya tara kaza ai wane na goyen bayan sa wane ma shi yake yi Allah baya yin sa kuma bai yi ba dan me sai an tara waɗannan yaran ni waɗannan yaran abinda nake kallo ya kamata a ji kansu a tausaya musu
2: ai musu
3: kuka da idanu na halin da suke ciki a baya ai motivating din su a gyara musu tunanin su zama mutane
2: a
3: nan gurin na sha fada a yaran nan da suke sassokawa mutane wukake su da dan buda suke kwace musu wayoyi yaran nan da ke sare-sare idan an zo za a yi tarurruka waɗannan yaran akwai waɗanda idan aka dawo da su aka yi reforming din su suka dawo mutane wallahi tunanin su yafi na wayansu wayanda suke kan kujerun amma saboda me saboda bakar mugunta saboda toshewar basira saboda mummunan tunani sai ka ga cewa su zauna a haka mu su ci gaba da yi mana aiki da wama za kai
2: kai
3: wasu abubuwa da suke faruwa waɗannan abubuwan da suke faruwa kusan zan iya cewa sun fi faruwa a arewacin Najeriya a nan gurin makonnin da suka wuce muka yi magana akan hatta maganganu da mutane kan shiga rediyo su yi akan abubuwa na siyasa kuma da irin abubuwan da ake wa 'yan siyasa na cin mutunci mutum bai gama sanin kansa ba ya zo ya samu mutum mai daraja da mutunci da martabarsa da komai har ya kai karfin da al'umma za su yarda da shi ya wakilce su a wata kujera ya zo ya same shi ta inda ya shiga ba ta nan yake fita ba wannan abin na faɗa na sake faɗa duk Najeriya babu inda ake wannan cin kashin sai jihar Kano din Najeriya ba inda ake wannan cin kashin sai jihar Kano to jihar Kano ce kadai take mulkin demokradiya a Najeriya jihar Kano ce kawai ake mulkin demokradiya da dole in za a yi taro sai an kawo yan sarasuka ai mutane suna kallon yanda ake tarurruka a sauran jihohin da suke na Najeriya na kudancin nan a gani suna tara wayannan a wace jaha aka taba yin taron siyasa ko na kaddamar da yan takara ko na murnar an ba mu primary election ko na murnar munci ko na murnar an yi maslaha ko na murnar za a rantsar da wani saboda ya hauko ta kujera wanda aka ce an kashe mutum daya a wata jahar ba a yi sai Kano mu kadai saboda mu muka fi kowa iya ta'addanci a siyasa wadannan abubuwan da suke faruwa magana ta gaskiya yan siyasa wasun su da suke kan kujeru ya kamata su tsarkake niyyarsu su tsarkake zakatan su wadannan abubuwan da suke yi billahi alazim sai ya bi su har kabarin su babu dalilin da zai sa ka tara taro a kashe mutane a kashewa yan siyayen su wasu a kashe musu sarkan su yan ba ruwan musu zo a sare su yan ba ruwan musu zo a kwace musu waya kai kuma kana can a sama a cikin mota kana cikin AC tawagar ka ce tai wannan abun wallahi nauyin duka yana kanka babu dalili saboda inda baka tara taron ba babu wanda zai zo amma wadannan abubuwan da suke faruwa yaran nan har sun samu dama amma san su wani rabin wani zai juya ya ce wai ina wani ne a ce ai da akai kaza ne ai an kama shi yana ina yana waje kaza a ai ba zai yi ba dole ma a fito da shi ka je kai ta shiga kana fita kana amfani da karfin ka da karfin kujeranka dole sai ka fito da shi mutumin da ya zame wa mutane annoba ya zame musu masifa
0: kuma inda
3: a ce saboda biyan bukatar ka kai kadai
0: kuma malam Ladi inda a ce makaranta ma ya samu ya kai shi ko kuma ya kula da rayuwarsa har ya zama mutum sai ya fi amfana sa akan amfana sa da zai a wannan lokacin
2: sosai ma.
4: The NBA playoffs are underway, and now you can trade every game on Kalshi. You can also trade on who wins each series, the conference finals, and the championship. San Antonio is currently trading at 19% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $500 if they take the title. On Kalshi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. And as odds move, you can buy in or out anytime throughout the postseason. For a limited time, download the Kalshi app and use code PASS to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kalshi. Trade on anything.
5: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
6: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
7: Shop the Sherwin-Williams Memorial Day Sale and get 30% off paints and stains May 15th through the 28th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail

0: sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
1: Now that Wendy's has these new biggie deals, everyone in the family can get what they're craving, from Nugs to JBCs. The parental units can get an $8 biggie bundle, the eldest who think they're so grown can get a $6 biggie bag, and the little one who can do no wrong can get a $4 biggie bites. You know, assuming they have a credit card. No, I'm kidding. We take cash too. $4, $6, and $8 biggie deals for the whole family. Only at Wendy's.
2: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
3: She abin da yake faruwa Malam Aminu. Dukkanin mutumin da kaga ya goyi da bayan ta'addanci. To kar ka yi tunanin cewar tunanin sa mai kyau ne. Ai abin da yake faruwa su abin da suke kallo yaran nan in aka ba su ilimi suka san kansu. Yaushe zamu juya su mu ce ku je ku saruwa ne. An ce ba ma yi ku sare su. An ce ba za ka yi ba ko kuma mu sai wani ka ce a sare su. To dole ne babu wani abu da ya zama na dole ko a addini ta aka ce babu tirsasawa a addini ballantana siyasa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanda ya rayu da wadanda suke kafirai ne ba su yi imani da shi ba har yayi wafati kuma ya rayu da su me yake musu ba abin da yake musu su zauna a matsayin su suna matsayin su har saboda amincewa har ajiya da amana da komai suke bashi saboda me kai kullun sai dai kaja zugar da in an ce ba ma yi sai dai ai sara shikenan mutane ba su da yanci dole sai sun yi abin da kake so shikenan babu yanci a siyasar dole in dai ba kai ba sai dai mutun jikin sa ya gaya masa
4: kuma ba da ban malam su lalatawa matasan kwakwalwarsu da shaye-shaye ba su kansu ya kamata a ce sun zauna sun yi nazari a cikin wannan abu da muke musu na aiki babu ƴan uwansu babu ƴaƴansu mun mu kadai suke tilawa kuɗi da kayan maye mu je mu dinka kare su
3: ba ma wani kuɗi da ake tila musu kayan mayen kawai ake tila musu kuma idan ka ce ba za a ce ba ma yi ba ko ba za a ce wani ake so
4: to me yasa ba za su shigo da ƴaƴansu ba sai su shigo da ƴaƴansu a dinka tafiya tare da su
3: shi wani abu yawa mutane wanda in an ce ba shi ake so ba an yi laifi akwai dan siyasar da tunda ya hawo ya tafi Abuja bai zo wata mazabar yayi aikin naira 500,000 ba sai ƴan barandansa kawai da in aka bushi iska suka fare mabore sai ya sai babura ya basu
4: shikenan ya tuka bakinsu
3: mutum saboda miliyan 5 ko 10 sun zabe ka ko miliyan 3 ko miliyan 4 sun zo sun zabe ka kaddara ma mutum miliyan 1 ne suka zabe ka ka zaba mutum 10 babura
4: kai
3: shikenan duk sun wakilci wayancan wani abu ka zo kai tangible wanda mutane za su mora ga ƴan siyasa nan ana fama da su transformer ce za ta lalace ai targodo a gurin ɗan siyasa ya kasa bada 200,000 ko 300,000 da za a gyara amma kuma saboda rishin ta ido wasu daga cikin ƴan siyasan nan kuma sai lokacin zabe ya zo sai ko mutum ya zubo babban rigarsa da stati ya koma gidanshi ya taje kai ya tsefe gashi ya taho ya shigo cikin mutane kuma yana gaya musu cewar ku yi hakuri abubuwa ne suka yawa wani abu ne ya yawa da abin ya yawa ya hana ka canja mota ya hana ka yin gida mai kyau ya hana ka rigarka da kake sawa ita kake sawa ta bara
4: su kwashi a yi su kasashen waje ba
3: saboda me rayuwarka gaba ɗaya ta canja amma ta al'ummar da suka sa ne suka yadda da kai suna cikin kunci saboda rishin ta ido kuma ka zo kana gaya musu wai ai yanayi ne ita majalisa ba haka take to da ba haka take ba ka zo kaiwa bayani sai yanzu da kake bukatar zaka koma waɗannan abubuwan da wasu daga cikin ƴan siyasa suke yi abubuwa ne waɗanda suke na ba daidai ba faɗan daba sara suka da ake yi idan an kasa kashi 10 to kashi 8.5 laifin wasu daga cikin ƴan siyasan nan ne idan an kama yaran nan sun yi abin da bai kamata ba jami'an tsaro sun kama su sun kai su kotu alkalai sun yanke musu hukunci gwargwadon irin ta'addanci da suka yi ana barin su Malam Aminu su girba abin da suka shuka da wani wallahi sai an maɗaurin da sai an yi zagaye na shekara 4-4 bai fito ba
5: kuma za ka ga su kansu a 'yan sandan da su alkalan suna yin iya kokarin su na wajen ganin an yi abin da ya kamata in an kama yaran nan ana kan kai su kotu a yanke musu hukunci
4: sai su je su
5: fito amma wani lokacin sai ga ba a san ta ina yaran nan suke fitowa
3: ba a san ta inda suke fitowa bane an san ta inda suke fitowa Malam Aminu in aka kama yanzu idan jami'in tsaro ya kama ka in ya saka ka a cell sai aka ganka a waje laye zana kai ka bi bango ka fita wani ne wanda ya isa zai yi magana kai kuma sai ayo mai gidanka magana da yake a gurin shugaban gurin shi kuma sai ya ce to shikenan ba shi da ta cewa dole ne sai ya hakura sai ya sake ka babu yanda zai yi idan ya sake yayi wata turjiya sai kuma a ce tunda dai baya jin maganar mu a dauke shi daga nan ai mataransu ba zuwa wani garin can inda zai

0: sha wahala ko kuma gurin da babu makwanciyar hankali sai a ce to tunda aiki yake so yayi bari mu kai shi waje kaza abin da yake faruwa fa kenan babu wani jami'i na tsaro wanda yake farin ciki da faruwar irin waɗannan abubuwa malami ni jiya ina kofar Nasarawa muna tsaye muna hira da wani an hau dawaki naga suna wucewa mun yi sallar magariba kafin isha muna tsaye kawai sai ga yara a guje da sandina da addina da takubba a zare sun shigo cikin kofar Nasarawa sun yi wajen gidan sarki a guje muna tsaye ba mu je ko ina ba ni abin da nace ku tsaya tukunna kar ai ta gudun da ba a san me yake faruwa ba mutane har sun fara guduwa sai muka tsaya mu da ba muna tsaya inda muke nace ni ba zan gudu ba sai na ga menene ya faru in daga zahiri to sai in nema wa kaina mafita wallahi muna tsaye muna so sai muka ga jami'an tsaro ne guda uku suka tiso yaran nan an yi kilisa za su tsaya su fara kwacen waya a daidai round din nan na karkashin gadar kofar Nasarawa muna nan suka raka su bayan minti kaman 15 sai ga wasu sun kara tawowa sai yara matasa da suka yi wani gungu na unguwar suke ganin za su yaki da wannan abin kawai sai ga su kuma daga kan gada sun je sun kamo wa'ensu a kan gada sun tara mutane yan adai da su suka fara tarewa za a tare ku a saman gadar ko ka bada wayarka ko kuma su je hoka kasa
1: inna lillahi
0: abinda suke gaya maka kenan kawo wayar in ba haka ba za mu je hoka takar sannan yaran suka zo suka rareke su aka samu aka zauna lafiya har aka gama wucewa da dawakin yaran suna tsaye da makamansu su ma wani irin abu ne wannan abubuwa ne waɗanda suke faruwa duka lokutan da waɗannan abubuwan suke faruwa na rashin daɗi da yawa za ka ga Malam Aminu jami'an tsaron nan sukan yi iya bakin ƙoƙarinsu to amma idan ka yi an sare ma gwiwa in ka yi an sare ma gwiwa ka kama ka ce a hukunta an ce a wannan yaranmu ne kai ya za ku kame mana mutane musamman a wannan lokacin duk wanda aka kama ba a kai shi kotu a yanke mar hukuncin shekara 5-3 in dai yana da wani gurɓatacce daga cikin 'yan siyasa wanda yake goyon bayansa to sai ya yi duk yadda ya yi aka yi masa sulhu da maslahar da ta sa aka bashi saboda abinda zai ce ai yanzu an kusa zaɓe zai mana amfani kuma babu wani amfani da zai maka da shi da banza da ɗaya ne wanda yanzu a cikin waɗannan yaran akwai wanda in ka ce ya ɗauko ƙuri'arsa ga naira 1,000,000 bai isa ya san inda take ba wataƙila ya je ya shaye-shaye ma ya faɗi ya yadda ita bai san ma inda take ba wanda waɗannan abubuwan da suke faruwa bai kamata a ce gari kamar Kano a ce har yanzu ba a wuce level ɗin faɗan daba da mutum zai sari ɗan uwansa zai sara yana la ilaha illallahu shi yana la ilaha illallahu duk inda ya je aka tambaye shi zai ce shi musulmi ne amma haka kawai babu wata doka babu wata dama da ta baka dama ta kawai ka sari mutum a kawai nishadi kai ba ma shiri a yan gwamu da yan gosu ba sa shiri to saboda me ka je unguwar taku ka je unguwar su akwai yan unguwar ku da aka aure aka kai ta can unguwar akwai yan can unguwar da aka aure akwai yaran da suke fadan daba tsakanin unguwannin da aka auro iyayensu mata ma aka kashi unguwar da ya rayu kuma ba sa shiri da yan can unguwar yana ji yana gani bai isa ya je gidan kakanninsa ba wace irin lalacewar tunani ce wannan
1: gaskiya
0: waɗannan abubuwan da ni kullun abin da nake so shugabanni mahukunta da suke rike da madafin iko kada su kalli cewar ayyuka na raye ƙasa su ne kadai abin da aka zabe su su yi har da bawa mutane tarbiya da hukunci tsaurara matakai wajen hukunci idan mutum ya zo yi abin da ya saba wa ka'ida a yi masa hukunci gwargwadon irin laifin da ya yi mahukunta su rika zafafawa wane ya kashe mutum labari ya zo gwamnatoci ku rika saka hannu in an yanke wa mutum hukuncin kisa a kashe shi kullum na sha faɗa mahukunta kar ku ɗauka babu inda kuke da karfi sai wajen saka hannu idan giran ya zo saka hannu idan za ku bada manyan kwangiloli saka hannu wajen constituency project kokarin ya za a yi a yi kaza shine kawai karfinku a'a in dai kuna da waccan damar da za ku yi tasarrafi da waccan dukiyar to wannan ma damar ku ce da za ku yi amfani da biranku wajen saka hannu wajen nema wa sauran al'umma maslaha domin su rayu cikin aminci babu dalilin da zai sa kana iya saka hannu kuɗi su fita kana iya saka hannu ka yi kyauta kana iya saka hannu ka sa hukunta wanda ya maka ba daidai ba amma ga wanda ya sare yadda gabar wasu ya kashe wasu ya lalata wasu rayuwa kuma yana nan yana yawo saboda kawai a gurgun tunani irin na wasu daga cikin 'yan siyasa suna ganin waɗannan yaran za su yi musu amfani saboda haka duk abin da suka yi sai an kyale su sai an wanke su sai an je an yi duk yadda aka yi an ɗaukar musu ƙwararren lauyoyi waɗanda suka goge a harka ta shari'a sun zo sun kubutar da su sun fito da su kuma kullum abin da nake faɗa a ita rayuwa dukkanin abin da mutun yake yi kafin ya zo wani ne kuma ya sani sai ya tafi hatta shi kansa wanda ake goyawa bayan yake ta'addancin sa a je a karbo shi ya sani kafin shi akwai wani kuma sai an waye gari ranar da shi ma babu shi idan kuma yayi yawan rai yana zaune sai yara kanana sun zo suna diddungure mar hanci suna zagin sa kuma bai isa ya magana ba na sha fada na kuma fada duk duniya babu wanda zai ce iskanci yayi masa rana babu iskanci bai da rana ko ta kusa ko ta nesa waɗannan abubuwan da suke faruwa yana da kyau mutane su gane cewa wannan abin da yake faruwa abu ne wanda yake mara kyau kuma wannan abin komai da jahannam baya yake yi lokutan da aka zo akan wani titi na kusa da wata babbar kasuwa a garin nan kowa an yana hawa Facebook ya ga hotunan da suka yawo gashi nan sun zo yaran nan da hulunan su da masu ciko da rigunan su da hoton yan siyasa a jiki suna kwacewa mutane waya suna zare musu hukaki a kusa da babbar kasuwa me yake tunani lokacin da baki suka zo daga wasu jahohi suka zo siyayya wannan kaddara ta fada musu gobe za su dawo
1: ina
0: ba jahannan kowa ya san irin makidar da ake shirya mata da zagon kasan da ake dan agaba yanda a kariya Allah ne ya kafa ta harka ta kasuwanci kuma babu wani da da mace ta haife shi a duniya kowaye shi da yayi sai kai garin nan kasa a harkar kasuwa ba irin abubuwan da bai ba amma still garin nan yana cike da martabar sa da rike kambin sa to yanzu kuma mu ƴan garin da aka haife mu ƴaƴan mu kannan mu
1: su
0: ne kuma za su su kasa da garin kuma hukunta suna kallo abun kunya ne ina dan siyasa a game da wani ya zare wuka ya nuna wani ya karban masa abu kuma da hoto na a kirjin sa abun kunya ne wannan duk dan siyasar da ya saki aka yi wannan
1: abu
0: to ya sani mutuncin sa ya tabu kuma ya zubar da darajar sa duk wanda aka yi abun zai ce yaran wane ne dan hoton sa ne ma a jikin rigar sa ya kamata su sani wannan abun yana taba musu mutunci yana taba musu daraja kuma wannan abun yana taba martabar garin nan babu ta inda muke da sauki a wannan rayuwar matukar za a sa san zuciya da mummunar kauna a rika san yaya so na banza san da ba za a iya musu hukunci ba san da ba za a iya ja musu kunne ba a wannan ake so za a ci gaba waɗannan sune goban waɗannan sune manya a gobe waɗanda ba su san kansu ba ba su tsaya sun yi ilimi ba ba su tsaya sun san kansu ba ba sana'a kawai shikenan sana'ar ka kawai ka bi dan siyasa to ran da kaddara ta fada a kasar aka daina siyasa fa shikenan kuma baka da wani aiki sai me waɗannan abubuwan yana da kyau mahukunta su tsaya su duba su kalli cewar waɗannan abubuwan dukkaninsu ko menene yake faruwa a kau da san zuciya a kau da san rai wanda daidai ba daidai ba a hukunta shi a yi masa abin da ya kamata wannan shine abin da ya kamata a yi wannan shine abin da ya zama daidai wannan shine abin da jahannan take da bukata dukkanin wasu abubuwa da za su faru ko me abin da za a yi shi komai dadin sa komai rishin dadin sa matakar shine maslaha da wannan jahar yana da kyau hukunta su rufe idan su su sawa idan su toka su yi hukunci gurgurdan yanda abin zai kasance wa jahar daidai amma lokutan da mutane suka zo saboda mu ne yaran wani muna tare da wani ai mu ne duk abin da za a yi ba wani abu abubuwa suna faruwa na rashin dadi da takaici a zo a yi taron siyasa wannan dan siyasar ya zo da mutanensa wannan ya zo da mutanensa wai saboda ana hamayya tsakanin wancan da wancan wai yaran wannan da wannan su ma sai su yi fada ina ci gaba ina tunani a ciki su da suke fadan ai ya san inda zai same shi ya sabe babban rigar sa ya je ya same shi a office ɗinsa su yi kokowa mana sun taba yi sai ku da baku kai karan kademiya ba saboda kawai ana zuwa ana zuba ku a motoci ana ba ku yan abinda bai taka kare ya karya ba 1,000-2,000 a je taro da ku sannan shikenan ai ku mutanen wane ne
1: wanda mutanen wane ne
0: ba sa shi sai ku zo ku yi fada shi ai sun nada a gurin taron me yasa bai turo shi daga kan mumbarin da ake taron ba siyasance tunda ba sa shiri kuma za su iya cin abinci tare sai dai ana kallon kallo amma ba su taba rigima ba sai ku ne za ku kashe junan ku saboda su saboda ni yaron wane ne ba na son wane dan me yaron wane zai zo me hadin ka da shi
1: babu
0: wace rana yayi maka da ya hau kan kujerar me ka mora wanda zaka iya sarayar da rayuwarka a jiki me yayi maka wanda zaka iya lalata zaka iya bada damar da za a salwantar maka da gaba guda daya saboda yayi maka abu ko me yayi maka a duniya bai isa ya dawo maka da idan ka guda dayan aka tsiyar maka da shi ba ko me yayi maka a duniya bai isa ya dauki nauyin da ka dauka ba lokacin da ka kashe mutun saboda shi waɗannan abubuwan da wasu daga cikin yan siyasa kan daure waɗannan yara gindin yin su waɗannan abubuwan wallahi tallahi ba daidai bane ya kamata mutane su gaya wa kansu gaskiya su wasu daga cikin yan siyasar da ke irin waɗannan abubuwan su zauna su yi karatun tana su kalli cewar idan kaddara ta fada yaran wani an rarako danka ya taho a mota aka fasa mai gilas aka soka mai wuka ya mutu aka kwace masa waya ya zaka ji
1: ba dadi
0: dukkanin mutumin da aka kashe wada sakamakon irin wannan abin yana jin ba dadi a zuciyarsa kuma abin takeici abin kaico sai abin ya faru sai kuma wasu yan iyayi yan bani na iya kwararru a zance kuma su rika shigowa media suna ai abin da aka ce ya faru ga waɗanda suke ganau ne ba jiyo ba kuma sai su shigo media suna cewa ai ba ai haka ba bayan abin ya faru wasu lokutan ma an yi hira da waɗansu waɗanda su ne iyayen waɗanda aka samar da wada matsalar tattare da su amma kuma wani sai ya shigo radio saboda rashin tsoron Allah yana cewa ba ai kaza ba ba haka aka yi ba ko mu ba mu sani ba ta yaya babu yanda za a yi babu yanda za a yi ka zuba dabino akan tire ya cika sama ka ce za ka ga na ƙarshe tunda kuka gayyato mutane waɗanda ba za ku iya control ɗinsu duka ba idan an ce abu kaza ya faru ba musawa za a yi ba sai a tsananta bincike a gano gaskiya shin hakan ya faru kuma yana da kyau yaran nan su sani dukkanin mutumin da ya sake aka kashe shi to babu fa wani abu da za a iya maka shi honorable din shi distinguished din shi excellence shinkafa ce za a bayar da dan kudin da bai taka kara ya karya ba amma ni inda zan bada shawara a yadda ya kamata a yi wata doka in ana son gaskiya duk mutumin da ya tara taron yara yan sara suka a matsayinsa na dan siyasa aka kashe wani to ya kamata a ce a yi wani wata doka wannan dan siyasar da ya tara wayannan yan ta'addar yaran suka kisan kan nan to a matsa masa sai ya biya diyar wannan ran da aka kashi sai ya biya iyayen yaran diya ko ta kai miliyan 200,000
1: kaga za su
0: dafa ko kuma ya masa hukuncin daurin da ya kamata na daidai da wancan abin da yayi amma ba zai yiwu ba kawai kullun a riga tare ƴaƴan mutane a ba su kayan maye bisa zargi a saka su a cikin motoci kuma su zo su kashe kansu kuma shikenan an ci bilis kawai aije ya kwalliya ya zuba gilashi ya tafi da babbar riga sai je a sauke shinkafa buhu ɗaya da taliya ya kawo 100,000 ko 500 a ce gashi Allah ya ji kansa shikenan
1: ya salam ba abu dokar da ubangiji ya ce
0: wanda idan daga sanda aka haife shi zuwa lokacin da ka ja shi taro ka gayyace su ka kai su aka kashe shi babansa ya bashi shinkafa tafi buhu ɗayan da ka kawo daga sanda aka haife shi zuwa sanda ya mutu kai ka ja aka kashe shi ya ci shinkafa tafi buhu ɗaya ta babansa kuma ka bada gudunmawa ka gayyace shi ka sa aka kashe shi wanda waɗannan abubuwan yana da kyau da dama wasu daga cikin ƴan siyasa sukan yi wasu abubuwa wanda ni a tunanin da nake yi iya nan suke kallo ba sa kallon gaba
1: ba sa kalla
0: ya kamata mutum idan yana kan wata kujera ya kalli nan sannan kuma ya kalli can sannan ya kallo inda ya baro duk waɗanda suke kan kujerun nan wasu daga cikinsu inda ba su samu kujerun nan ba ba su wuce lokacin da in an zo ana kutara su ma gudu za su yi ba wani a lokacin da ake wannan rayuwar inda bai samu wannan kujera ba da bai ma sai ya hau mota ba saboda tsadan mai amma saboda Allah ya tarfa garin Kanoro ka rabauta ka shiga cikin aljihun al'umma da ƴan yatsunsu an cicciba ka ka hau sama a'a kai ma yanzu ka fandare gani kake yi Allah ba zai ma ba dole sai ka tara ƴan sara suka maimakon in ka tara su ka kira wani malami ya yi musu nasiha a ba su abinci a gaya musu illar shaye-shaye fada da bangar siyasa sara suka ka riƙa kwadaitar da su Allah ya muku baiwa irin tawa ko fintawa idan kuka nutsu za ku iya zama kamar ni ko za ku iya zama finni ni ma da nayi irin ku da yanzu ba haka nake ba sai a rika ziga su ai goje ai kai kadai gayya ai in kazo gayya ta kare ai in kazo shikenan ai kai ne fasa taro shikenan ya fasa taron a nan kai kuma za ka fasa naka taron a lahira ka shiga wuta
1: wannan wajibi ne
0: waɗannan abubuwan da wasu daga cikin ƴan siyasa kan yi ya kamata su farka su kalli abubuwan da suke faruwan nan ba daidai ba ne wasu kuma daga cikin mahukunta da suke kan kujerun da za su iya hukunci na ɗaukar mataki na hana wannan faɗan dabar da abubuwan da suke faruwa ya kamata su farka su kalli cewar ba fa wai aiki na gina ƙasa da raya gari shi kare ake da buƙata mai mulki ya yi ba kawo wa mutane zaman lafiya hana wannan abin kaɗai yau a ce jihar Kano an zauna lafiya gwamnati ta yi wani tsari wanda lungu da sako ta ɗauki mataki mai tsauri duk inda ka shiga ka fita ba wani maganar faɗan daba kowane yaro zai iya shiga kowace unguwa babu wani wanda zai
1: kuma ya gari
0: ko ya kalli dan can unguwar ne a ce gwamnati ta kawo wannan masalar a ce an yi ta to ta fara wani aikin da zai ci naira biliyan 10 saboda da biliyan 200,000 baka isa mutum in ya mutu ka dora mara wannan kuɗin ya numfashi ya miƙe tsaye ba babu kuma duk duniya babu wani asibiti ko wani kwararren likita har yanzu da aka gano wanda idan rai ya fita zai iya aro na wani ya dawo da shi ko ya zare na wani tunda lafiyar salama ya sa masa ya ci gaba da rayuwa to kaga kuwa in dai za a kawo zaman lafiyar da zai hana sarayar waɗannan rayukan da suke ake sarayar da su a wofi to yafi ai wani aikin da ya kai na biliyan 10 saboda wanda aka kashe din wataƙila yana da kwakwalwar da zai zama wani fitaccen injiniya wanda zai kawo jahar dauki wata rana ko kuma a yana da kwakwalwar da zai iya yin karatu ya zama wani babban ma'aikaci ko a jaha ko a ƙasa ko a lokal gamman ko kuma a wanda aka kashe din nan yana da wata dama da zai iya nema wa ƙasar nan alfarma wata rana tunda gashi nan a ƙasar akwai wanda Allah ya yi wa baiwa waɗanda idan aka je Malam Aminu suna iya nema wa kasar alfarma annan kasar akwai wanda in za a ci bashi ma inda aka je cin bashin cewa ake cewa sai an je an samu wani ya bada yayi garanto ko ya sa hannu ko kuma shine wakilin mu in dai akwai wannan da waɗanda suka isa su yi wannan abubuwan da shaye-shaye suka yi bangar siyasa suka yi daba suka yi da sara suka da ba su kai wannan darajar ba kuma yana da kyau mutane su kalla dukkanin dan siyasar da yake kan kujerar siyasa yana alfahari yana so ne a ransa ya ce in ya zo zai koma zabe ya faɗi abubuwan da ya yi na alkhairi to a cikin abubuwan da ya yi zai faɗi na ja yara su 500 mun je waje kaza an yi taro amma an kashe uku me yasa ba zai faɗa ba idan abin arziki ne ya faɗa mana waɗannan abubuwan ba daidai ba ne yana da kyau mutane su wanke kwakwalwarsu su gyara tunaninsu su gane cewar wannan kujerar ta siyasa billahil azimu kujerar aski ta fita tabbas saboda akwai wanda idan aka ga mai mar aski yau Malam Aminu a sati wani gashin zai fito sai ya sake hawa a cikin yan siyasan nan akwai wanda in ya sake ya faɗi daga kujerarsa har duniya ta nade ba zai sake hawanta ba
2: na'am to Malam Abdulladi bari mu tafi ga layukan wayoyinmu
0: to Malam
2: wanda masu sauraro na sa adai wannan lokaci suna so za su bada tasu gudunmawa musamman ma akan wannan maudu'i da muke tattaunawa na abin da ya shafi tarbiyya musamman kuma akan abin da ya shafi fadace-fadacen daba da kuma halin da jihar Kano take ciki idan masu sauraro za su ikirma akan nan bubuwa kamar haka da su ikirma akan line na WhatsApp kenan akan 0908712715 number da ita ce 0908712715 waɗannan su ne like da masu sauraro za su iya samu a daidai wannan lokaci mita 93 da Adamu da Ariwa Radio assalamu alaikum da muke tare to da muke tare
3: assalamu alaikum
2: amma alaikum salam da muke tare
3: abba ya umi kan jigon maja
2: to malam abba ya umi
3: to da farko ina yi wa malam barka da wannan kokarin da yi to ni abin da nake kallo malam a hakikanin gaskiya ba da gaske ake hana daba da wasu abubuwan da shaye-shaye da ne ba ni gaskiya ban yadda a ce wai da gaske ake ana kokarin hanawa ba
0: ba da gaske bane
3: dalili na kuwa shine zaka je kaga duk inda aka ce za a yi taro na yan siyasa haka ko wani abu haka mai kama da haka zaka je ka tarar ga makamai nan suna yawo kuma ga jami'an tsaro ga kwayoyi ga kaza ga kaza ga kaza free palo zaka je ka same su duk irin tararrukan nan in ka bibiye su zaka ganci irin wannan abu me zai hana a ba su jami'an tsaron power ta gaske wanda za su iya dakile abu ko a ina suka same shi ko a fada shugaban kasa ne aka ce ana wani abu ba daidai ba ya kamata a ce suna da power da za su irin wannan abin suna cin gashin kansu amma wallahi a cikin jami'an tsaron mu akwai wa'anda da gaske suke suna so a hana abu amma na rantse da Allah abin ya fi karfinsu sun rasa yadda za a yi su kansu ya su dinga baka
2: tausayi
3: sun kama wani an ce yaron wane ne sun kama wani an ce yaron wane ne me san ai yaron da gaske kaga an kafiya mai gwiwa dan Allah dan annabi su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah su tuna cewa akwai lahira bayan nan wannan shine gudunmuwa ta abba ya umi kan jigon mai
2: kuma Allah ya muna godiya layin nan ya katse ba mu tafi ga sakonni na dandalin sada zumunta da muhawara na Facebook wannan ke cewa salam sako fatan alkhairi a gare ku ta daga Ibrahim mai karfi kurna tudun bojuwa fage karama hukuma fage Allah ya kara arziki da zama lafiya Allah kuma ya mai da malin gida lafiya muna godiya mita 93 da dugo da Ariwa Radio salamu alaikum da muke tare
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
2: Da wa muke tare?
4: Malam Aminu sunana Sunusi Lawiri Jalle mu ɗan gadan ku.
2: To Malam Sunusi.
4: Mala Aminu indai ba a samu kun barawo ya sata in ba a samu mai siyawa ba yadda za a yi barawo ya ci gaba da sata.
5: Gaskiya ne.
4: Wallahi dole da gudunmuwar waɗannan 'yan siyasa saboda yanzu da ka duba da zaɓe ya gabato kowanne ɗan daba da ka sani a mutaki na kowace unguwa an sako su wallahi.

0: sabila.
1: Sadaqallahul azim. Karatun Alƙur'ani mai girma kuka saurara daga bakin Allahran mamalan Abdullahi Abba.
2: 93.1
3: Cikin shekaru goma kyankyan Radio Radio ta shige gaba da tattaunawa kan batutuwa masu ƙarfi, labarai da dumudumin su, haɗi da labaran wasanni na ƙasa da na ƙetare. Cikin shekaru goma masu albarka, ba mu yi ƙasa a guje ba wajen kawo muku sai har labarai tun daga ƙarfe 6 na safe har zuwa ƙarfe 7 na yamma. Cikin shekaru goma masu albarka, mu mai da hankali wajen sanar da ku bayanai da suka shafe ku kai tsaye. Yayin da aka bi mu a baya, mu ke kan gaba. Radio Radio. Faɗi ra'ayinka.
4: Alhamdulillah ta'ala wahidun na goda Allah rabbana rahmani na yawo salatu ga annabinmu Muhammadu sahaban salayan sa dan adanani a cikin irin tafiyar mu yau da mun iso yau gashi mun gama fassarar Qur'ani tun bare mun yi rabin sa gaba na mun cika tamkar shekar ajali cikin zamani na fassara shi da Hausa yadda Ubangiji ya nufe ni dan ba shi shigi a gare ni. Allah ka karbi abin da duk muka aikata mai kyau na alheri cikin zamani. Wannan irin hikima ta Qur'an ta isa, lallai akwai ajabi cikin Qur'ani. Da hani da umarni ciki an bayyana komai hakika na cikin Qur'ani. Sha'anin ma'aika har irin aikin su do da irin zaman su cikin dukan zamani. A ciki da zanshen awliya irin kamar Luqman mai hikima da Zulkarnaini. A ciki akwai zanshen mutanen kafa har komai da komai nasu an yi bayani. An wo batun wata saniya mashahuriya, duba cikin Baqara ka samu bayani. Zancen batun jirgi na Nuhu yana ciki da irin yawan shanun ruwan dufani. Mulkin Sulaiman an faɗe shi a bayyane, lallai akwai mulki wajen Sulmani. Shine yake magana da dabbobi da duk tsuntsu da iska do cikin zamani. An wo batun Dauda da yadda Ubangiji ya sauke masa ƙarfuna si launi. An wo batun Bilkisu can ta Ethiopia mulkin ta har daga danta an yi bayani. Da batun zuwan tsuntsu gare ta yana ciki, ya kotu duhar ambatan murjani. An wo batun Musa da tarihinsa duk da zuwan sama da yana hada dore sini. Da irin batun da Ubangiji ya fada masa aikensu shi da Haruna gwan Firauni. Aya guda tara wanda Rabbi ya bashi su do an fade su suna cikin Qur'ani. An wo batun sihirin mutan Fir'awa na do karshe zuwa tuban su gun Rabbani. An wo batun Idrisu har tafiyar sadu da irin zaman sa cikin dukan zamani. Zancen Samudawa da Adawa duka ashabul yakatana cikin Qur'ani. Kuma taguwan nan ma ta Annabi Saluhu an bayyana ta kware cikin Qur'ani. Ilimi na baɗinu an faɗe shi a ko'ina, ilimin shari'a na cikin Qur'ani. A ciki da

0: cikin shekaru 10 masu cike da nasara. Arewa Radio ta fadakar, Arewa Radio ta ilmantar, Arewa Radio ta nishadantar. Arewa Radio ta hada al'umar Kano da sassan duniya daban-daban. Daga labarai da basu da na biyu zuwa tattaunawa akan abubuwan da suka shafi al'umma kai tsaye da kuma labaran wasanni da babu irin su. Mun sha alwashin bambanta kanmu da saura. Gudunmuwar ku ta dora mu akan gaba, inda muke sa ran ci gaba da kasancewa da karin gudunmuwar ku. Muna murnar cikar Arewa Radio shekaru 10 masu albarka da kafuwa. Shekaru 10 na aminci, shekaru 10 na taba rayuwar al'umma. Arewa Radio, muryar ku, tashar ku, alfaharin ku.
1: Taskar Arewa,
2: Taskar Arewa,
1: Taskar Arewa, daga nan mita 93.1 Arewa.
3: Zo mun san alheri, duk wanda ya mana alheri mun san alheri ne, sai mun rama da alheri kan mu butulce masa. Yau yara za a koyar da su karatun Qur'ani su sauke su haddace, amma da wani abu zai hada musu da malamin da ya koya musu karatun sai su karasa gurin yan sanda. Ya kamata mu komo wannan dabi'a ta annabawa su ta sanin alheri. To na karshe shine mu zama mutane. Meye mutane shine shari'a ce take tafi da su, ba kara zuba ba. Yanzu da zamu taho nan, ba dan an samu wa'ansu sun dage ba da sai mun tuna da awa ba mu karaso ba. Danja tana yi amma ba mai kallanta. Kowa kawai gaban kansa yake. Kai da ka kalli mutane ka tabbatar rayuwar dabbobi suke kawai. Babu wanda yake bin doka ko oda. Amma Malam Ma'aza Hadeja ya faɗi gaskiya, ce in kai kallata bata, to mai binta ne ya sake ta. Masu mulki su suka yi sakaci, al'umma ta lalace. Jordan muka je, sai da take mun ɗauko hotunansu. Tumaki a daji, yanda ka san taragun jirgi wala haka suke tafiya. Ba wacce take wuce ta gaba ta baya ta biyu na binta haka har ta ƙarshe. In wata ƙarshe in ba ta ga ta kusa da ita ta motsa ba za ta motsa. Wani gurin kuma jaki ne ke kiwon dabbobin sa masa ƙararrawa. Za su dinga bin sa a jerare ras. Dinda suka ji ƙara ƙararrawan nan za su yi in yi nan su bi. Shi ka ga dabbobi suna kan ƙa'ida, mu ko mutane a Najeriya ba abin da muke. To saboda haka wa'annan su ne abin da sahihin da nake mana.
4: Wannan muryar Farfesa Malam Umar Sani Fage ce.
2: Nan mita 93.1 Arewa Radio.
5: Hai, gidan nan ba gida bane, matsala dai ne gidan haya. Gidan nan ba gida bane, matsala dai ne gidan haya. Duk wanda yake a gidan haya, Allah ba shi wuri yayi nashi. Ko babu kuɗin buga kwano ya samu koshin ci ya zuba sama. In kai haka